0: Ñam ko ma.
1: Mar pa.
0: Ya ka. Mar
1: pa pula pa.
0: Aba ba sa ko git pe jer git pe.
1: Jer na ka jamala.
0: Ya le jar bo je bo Ñam 5 o'clock 4 o'clock 5 o'clock ha jar bo je. Ha. Ko ka pa ti na. Jar bo ma.
2: 4 o'clock.
0: We get a lot of fish for them. And it's some fast and early.